0: Oso ase. Naski umsali.
1: Oye de. Yendo ay ne yere na disyo. Enda manga odi.
2: Kiolong ejuma mosi saro monare enka genya ometa shoso mwan enka genya ibuirare antena nai
3: Maya FM Maya Mayan FM
4: Mayan FM na wong pwinti na vishana eni nikito yuk naro kauti tenurunga
3: Mayan Maya Mayan FM
5: Mayan FM ipna wong pwinti le esumiso yuk

0: Mayen FM engkaji nero wadwa engkaji niki waru elio
1: kiti olo inange niki zabagiti ya emurwe kimuka
0: olono ngota
1: kona baridi
0: medungi
1: meto
0: orupo simuru
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: niki tisi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadu engiresheni no namba nabo Mayen FM itinabo opo inti na abishena ewangan olo show
2: Mayen FM
3: Mayen FM.

0: Oyaleyo,
1: Oyaleyo, Oyaleyo, Mayanefe.
0: Oyaleyo,
1: Oyaleyo, Oyaleyo, Wanganolosho.
2: Kabisa, karibu na hola nini ngone imairi ya mari renebo ate kuna sai agira roi aikilikwan nchere keja enchama ini keji ankarna kainyo ya sirara keberi shara nitabuitate nake ana members lena duo chama idolta ama si airoki hola nini ngone kakwa changa moto nino rirondai ana members lena duo chama.
3: Hello, Silu.
2: Yeu.
3: Soba doi.
2: Papi.
3: Oleng ke rawnya gai gelo.
2: Karibu oleng.
3: Na to nyungo.
2: Ehe.
3: Pore jo, eji jo olrolang, ejo loreto. Olreto group.
2: Olreto group.
3: Kore ta to nyungo ngi gwena ne, ningo na ben. Pora na jo na, kore duendo vision na yotanga moro nyo to lor.
2: Ehe.
3: Na adenilo na isilu meta.
2: Ehe.
3: Kore bali muna men kai le lumel de lumel de ni na boni ki ningi to anye yu boy ngai nei men nenye na ino shi na ya ulru meta ne ru mulru ta ga muta mu le ki kira na ni no kora do na lulru
2: ho
3: kore sai ba jana no len jo rai mata sinji
2: ehe
3: le jo je si lumara sinji le jo le kai mata sinji
2: mhm
3: le ju boy ngai na en tenya de na ima
2: ho
3: Mushina ulru meta megra ninguna mo ilaga maniki silungi darwa shongshong ulru ni darwa bang ulru ngani yoko wa dana namo ta kurel neja
2: ehe
3: na koro shijo
2: ehe
3: kore duo belo meta keche ni gi juta mugera ndonga na gi sie
2: ehe
3: kenga sa ga le nga sa ge boy nga limo ma unye nyendwa ta nyendwa ta nye
2: ehe
3: kora de ba da ni ge bala jo ka di na yi na yu enye ga ge na to yi na yi na re ne ge mpere ta
2: ehe
3: ore be nelde nigi jo ni no da dina ina ye ji mai to mi ina
2: ho
3: pa ma si lute ne me am ana sai me na ja ga ran tonga nagi ti
2: mhm
3: ndi mu ande ben ne ne na ene ne na ina te jinga pore jo ko lugu ye sabe nigi ji na ji si jo ga na pa mdala ji si ji na
2: na to hono
3: dur na te me jo ga ne mi mu noi ne ro ri ne mu ko ga ina ne na me te gira kora de pe la je sho mangila jo ora do na

0: Kiolong ejuma mosi saro monare enkagenya omesa shoso ngwan enkagenya ibuirare antena nai Maya FM
1: Iningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no Mayan okibilinenya na sidan negetisheba nitobire nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti more sauti moyo
2: Ore serena nyugi.
3: Nesira ki yogi seriana.
2: Ore doya nkolo.
3: Nemwi ki yogir mayenat.
2: Ashire gino ngire shine mayen FM te maili tisa.
3: Enkorika.
2: Olo shibora.
3: Enaibor ke warie.
2: KMQ.
3: Ngatu.
2: Ndire ngayo jadu ngire shine no mayen FM.
0: Mayen FM.
4: Kabisa kigiriria maritenebo atanari sharana ake niki jene dupo tenchankono ati atu amayana online ningoni. Basi ori na akiti enari sharana agiri kile kwan inchere eji kama rointai ana members le chama inyi. Kebabe rishara ana yani keraba erishara na rara ana apa aninteruru enchama na amasi airoki online ningoni. Kanyo ya sirara tenaduo chama inyi. Kama ambisa ini grala ita yukaja na bada erishara na ba. Kanyuru hii indiba aras ana members lenchama. Kanyu indiba aras na arena duo chama ini. Payan, hello?
5: My sister.
4: Yes, my brother.
5: Good morning.
4: Good morning.
5: How is you?
4: I am very fine.
5: Yeah.
4: Kaserian pia inye sida ina sida yanka kenya.
5: Yeah. My sister, hata mi niko saa, nashukuru.
4: Oh.
5: Nanyo renga ye, gija vedo la jo, ye uodora ronkera.
4: Tapa la rage ye, ajo ye ua lorupi.
5: Mera neni gija mnanga ina.
4: Mera bi.
5: Basi, na ore nele rulango jamanyanu.
4: Ni.
5: Musana raba yu vege nderuwa nanyo renga ye, amana rua, ulruli gideru 206.
4: 206?
5: 206.
4: Ya. Anyo rege, irasyo giro rabanda ya anye niki.
5: Nanyo renga ini gende ruwa wa gira lunga nagi net.
4: Ehe.
5: Na ora wana garama egi sef shilingi miambili.
4: Ho.
5: Nyingu mwaka posi isi na nabisa ina rishara.
4: Ehe.
5: Nyingu puno endelea, nige endelea 205.
4: Ehe.
5: 206, 207.
4: Ho.
5: Ore 208, nige ndeluwa dolar marunda.
4: Ehe.
5: Nige derua ko ko ligi nyangu du du gyaro aya ko le
4: ho
5: ni ko na mir le lo du gi ajo na si na no e uga na e ra na ga e ra ko le na wa ajo na si na no na ne ar ko le
4: ho
5: amoke na dra wa mera ko du ko le me na dra li sai ni ama jan si ni
4: ehe
5: na ko li sa mi ara ro jangolo
4: ho
5: ananyo ra ga ni ko na mir le lo du gi ko gra re ni gi nyangu la so ro bi sham
4: aha
5: Ingi nyangwa jamba, ajo na asina no ye katatu.
4: Shie, ombagwa ljamba?
5: Mbagwa ljamba ye katatu.
4: Ehe.
5: Egera rana ra endelea na nyorenga ina ure na ala shamba na ingira rana ra mitanda.
4: Ehe.
5: Nisi u nidorilo shamba.
4: Ho.
5: Na nyorenga ina ure rana sofa na egi ingira ajizo.
4: Ehe.
5: Egin graju zogi egin dogi ai zogi agu ure lo shamba na keishu lo shamba day by day
4: ehe
5: yago egin grara na raju raju na asu nanu na egi yoniki nyangwe bulo na shata
4: ehe
5: nige mir lo shamba niki nyangwe bulo na shata amore niangote ni mirra ngop ni nyangwe ngop ni medi asara
4: oh
5: ure rana ra sofa ni meara rana ga raju na asu nanur mimba ila meara rana ga enkete nga geni nyana ngwalu
4: ehe
5: Uolo isoto dhado hii.
4: Ho.
5: Nigira rana raldunga nako wa raromo.
4: Ehe.
5: Amungi ndirizuwa bagra nyeti.
4: Ho.
5: Mea raldunga ni lemea rasisi enkiteng tanangata. Enkiteng na ure nakiteng na faita ilururu.
4: Ehe.
5: Ure rana apache nikiaba. Negi jube eki pagiake mbulo na itipa. Yani mbulo na shaba.
4: Ho.
5: Niki nyangu rana laka jato.
4: Ehe.
5: Nea urana ara ure dharu marunda lulururu.
4: Ehe.
5: Loro ya munyar grupo ata ajo kita na ara le lo fa na mo ke gra ga ini ni tana ara maya
4: eh
5: ama no rona bara ri gini ela ba le ti ni gide je gi du mo be gi du mai mane ja a yo lo wa jo ka blor gbe nyo
4: eh
5: niyako na ama isi saka joki nanu kayangare jiluri ya joki ama ronyogam
4: yani kabisa kabisa onabo isho ehe
5: kajoki mano rorono olonde eke ndarugo ae nyangwe ngobe itero labaru nga nako jemere nikibo ita ingatia joka eki norioro vijani
4: ee
5: niyako maisisa nejarana nwajiro arole wajan ase nano najoki lelorunga nali lorulang ama nororono darigini nana darigini ya wani kiritaka labali sisi kilu mabaa hama baa aero dramu kaya nabani eji kaya doa hibe kira rovijani kaya doa hibe kira ranta sa yende
4: uhum ehe
5: ene yolorunga nangajo ene mbulo vingra inyo
4: ee
5: Nyawa kajo kira ala lorunga nala lorulang ure siku nagi suna Nerang ure nkang ure nkitanga nere iyanda ure nana nere iyanda
4: Ehe
5: Kedu mpeme nyaka lorunga naka nado kishu amore rana ako nagi suna armadunda edo isho redana rama uni mongo
4: Kabisa
5: Nyawa kumaisisa neja zanyeru ele lorulang naja lorunga naka Emi ndoki inya liruri emi ndoki ya itabahi luri ya mkeri zana ala lo Lo shomeka isile lorunga nana ya lo nini itabahi luru neme yila aja asara
4: Kabisa
5: Nyagune
4: jarana nwajo maisisa. Ah, surely my brother.
5: Aye.
4: Aye. Mayen FM, hello?
6: Hello.
4: Hello.
6: Hello, Philip.
4: Yew.
6: Mbari.
4: Isi day.
6: Oh, mune kwa chile na kwa kutungula.
4: Eh.
6: Oh, nikuwa nare wiki kibobo.
4: Eh.
6: Wani, iyo 106 kwa isi kiki na katoka kwa isi kajwade.
4: Oh, uko pande gani, kaa muru iti?
6: Aliyawa alotu kwa karibu na kipendela
4: kwanzia dosa ajiterua asneja
6: kwa almost kipendeli hivi nakata inakata lakini nasikika lakini kwa vizuri
4: ee haiko clear
6: ya haiko clear vizuri
4: aya sasa washe aya Majan halo
7: hello
4: hello
7: hello Majan
4: agani ngino kanga ele Majan FM, halo?
7: Koingwani?
4: Koingwani?
7: Kajirushu kwenye ragi ni rosai la berani.
4: Oh, imekua sawa?
7: Imekua sawa.
4: Wazi sawa. Ashule nkoingwani. Majan FM, halo? Hello, Majan? Hello?
8: Hello?
4: Yeo?
8: Mambo?
4: Fiti sana.
8: Aivi gini nishida na Mayan.
4: Imepotea?
8: Elaya mbaha meime ni sauti nenda aifini nedungo.
4: Ni huko Kilgoris? Ebu angalia juliku imeenda lakini kuna mtu amesema tu saa hii imerudi.
8: Imerudi kake dungu modei.
4: Oye, meirashe duo vizuri.
8: Aisimamiani
4: lomba kani
8: naongea lakini sauti
4: kwa chini sawa sawa Majan FM halo hello Majan hello Allah nasirake nage kupoteza mitambo ni njena gira ya kiyoko pancha lakini aroli kiyo nage beyeru mokini aingurai aishugulikia nage terishera nemela kwa lakini itakuwa sawa laini ngoni kigiriri ya maritenebo kiriro hii enarishera nikijene dupoto encha ankolo online ngoni nero nakagiri kilikon edakuna sai injere kama aroi ateye online ngoni kaa chamo shiti amena chama inyike bado hii erishara nisho moiro kutenebo kanu waba interutua na kanyo ya sirara ana enaduo chama ningo nishomo duku ya roshu esimu tere ugoli kilikuwa hii iningiro naka ajo sirara hii nchama hii imba sedan akarugule na ilole kuka Joseph eridi alo esilanke ehomo ehomo ilo naba ninche iteru apoling 2006 aroni nya secondary ya dina rishara akage ideru juwa maninche mapema omeraba na neku nolo inyangutuwa mpako lchamba rabala naduwa yengishu wa mu era vizuri era sirugi yani kepir account enye mbenki ni Delta kepir oleng account enye ninyira ajo erejo kagira do yingoru rara ninche employed complete na sheta na inyangu ore beye bawe rishara ne ramplot yegira ya inyangu la yunu ngoni melele rado hii inachama iyo ni chama mzito. Hello Hello
8: Mayan
4: kan egani nyirobi
8: Hello
4: kan nyiro rado hi okay ke gireria maritenebo olani ngoni to shesimu atereo na kol kilikwai maria maritenebo atakuna sai terisharani kijene dupo tenchankolo temayan fm. Hello
9: mambo
4: afiti
9: hello
4: ya gani ngiro ra mambo kangaele kangaele
9: ayare no
4: kani ngito
10: kaji mulesu na te muri torosi kiningiro mayan fm era mayan fm ewangana losho tena ko bangiro torosi
11: kaji Benson Shungia nari anamuri torosi nikiningiro mayan fm nikindoma na ilungana pokin ferumoki eningo mayan fm
12: mayan
13: kaji Maison Tataya nari anamuri torosi kiningiro mayan fm nikijegino losho lerosi vigining onomare da pokin nodi agar losho
14: kaji nano Peter Koitumer Prezo na ingwa lorngoswa anyoro shinano eniningo Mayan FM sana sana tede kenya ngiteshini ushinatilo PK ilelio
15: Mayan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show.
16: Kaji nano kidion na wadhar mario lole ringa
17: pailarang karna kaji Peter Sisi nati emudua torosei
18: ajira misuri narola mailoji
19: ore ronka nagaji joile matambash nani ningiro mayan fm temurua etorosei
20: nanyor mayan fm eni ningiro turibili
21: ere mayan
19: majo yolo shoma ni ningo mayan fm ameta ewangano lo show
22: ani ningite mayan majo yoro masai piki ninga mayan namo ewangan to lo show
23: ani ningiro mayan Amayan da yo galera riani.
21: Ere mayan.
24: Eni ningiro mayan hem ashipagino shona no leng yangolongi juma na yana tendeba ele jumo bisho bisho lo dire ngeni yok o na shipagino si ngakanya.
21: Mayan FM. Ere mayan.
25: Ore do oldungani pele pele ngishu yenye neti yankatini nemeli muno enkatini engiriata.
21: Ere mayan.
25: Oldungani leitu itimo siligi. Oldungani otudumu ngishu yenye tolchala lo nguruona. Nibele kenye taasidai. Tana siligi. Pukio longi alamisi. Sare enteiba. Umetabaki sauni enke warie. Tiatu anka ulele mayan. Ibuidare Sylvia Naini. Kiaki enkatini elo oibele kenye ngishu yenye. Tana ngasiligi. Tiatu anka ulele.
21: Mayan FM.
26: Messi gagrebo ya kanyosa day watch.
27: Ai boyga doina na K24 plus.
26: Kanyina.
27: Ai ndi ringa yumaro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa gogera movies.
28: Your choice.
27: Series.
28: They're rewriting the world order.
27: Sports.
29: Okay.
27: Nemena nage kera si reality shows. Animations ongera ejinera mpaka live channels
26: enaseba doi na kainye laki
27: ai miure amumigi ndalagu ni airogi ata kumi
26: mongo yu nijue pesha ke
27: ai emenanu doi na aligi melag ninye hata jaga mgayu ndownloada K24 plus sai nindobira enkolomino
30: it's now time to enjoy hookup legit ya entertainment K24 plus ndio hookup legit ya entertainment it's available on all your devices kwa android tv au apple tv yako lapi tablets ama tenje download sasa hivi from play store and app store oh yeah it's free
21: osinkolio lesa Teatro Mayan FM.

0: Kabi sana ni nungoni ke girana ke airia marije nebo ata kuna san erishira na nigijo ene dupote nchankolo ata mai NFM na nungoni kagirana ke aitomon karibu mairia mari tenebo tena erishira kiti enki gwena na gira doi oleni nungoni aikilikuwa ni nchere kainyo ya sararandai ane nchama ini kia baroi erishata nitobiko Mayan hello
1: Hello,
0: Mayan. Ninyana?
1: Amon, kita
0: ingin tahu. Eh. Hello?
1: Hai,
0: kamu itu. Jadi, kita
1: Amon, kita ingin
0: tahu. Oh, ini di pakai kelas aja.
1: Aku beradmin ini.
0: Oh. Dan aku mi yolong ba na ibir cacama, sindi yo?
1: Ya.
0: Nah iya, sawa-sawa nadu endama sidai. Aya, endama sidai yuye Amos. Mayen FM, halo? Hello Mayen? Mayen FM, halo?
2: You have received a reverse.
0: A reversed call, jamini. Mayen FM, halo? Hello, Mayan. Hello.
3: Hello, Mayan.
0: Ninyena.
3: Ulu.
0: Eu.
3: Oga.
0: E papi.
3: Aya.
0: Kya nga ele?
3: Oraya jibo bor tijala wa namasua.
0: Eh.
3: Eh.
0: Pairo ni ngwen ki gwena ni giti?
3: Eh.
0: Aya, ni gita. Kagira na yaga risho me dudu ngamu iruba eni hu. Ma yen FM halo.
4: Hello.
0: Ninyena. Hello.
4: Hello.
0: Kani ngiru ra ka ngai na?
4: Ano vero ni kajori ni.
0: Eh.
4: Eh.
0: Karibu vero. Oh.
4: Marna marani grana yerenyo.
0: Eh.
4: Anya na ngira emal.
0: Irio shi enchama.
4: Ah.
0: Oh, sawa sawa. Hello. Mutu reverse call jamani. Homo ni nyesho duaki. Eh? Amoki robi ne gusho musho angalao peye. Ah, egusida yenkolong amana teniro na gedu maintain a gu reverse call age graushu.
2: You have it.
0: Ay. Inko rame rama ngamwela ini le 0702. Hello.
3: Hello, Mayan FM.
0: Ninyena.
3: Hello.
0: Papi.
3: Rabang kat nara di la salon. Nara leleng ke sini?
0: Agari boleh la salon.
3: Ya, rabang.
0: Eh.
3: Rabang nara di ada si endam na.
0: Eh.
3: Eh, ni pun mana?
0: Ho.
3: Ini berjalan aja aja tak berlari. Berjalan nara di sini.
0: Eh.
3: Larinari.
0: Irigiste na chama inyi? Kasirire ni igiste samu. Yola jina kare rumurumu ni nyano roloni?
3: Ya teba.
0: Neko engurai vile ni bobo irigiste. Kaki ya rarake nye larikok?
3: Kaki ya
0: Sawa sawa na asho lenye ndama sidai.
3: Kaya umele ni bote ngele?
0: Aya. Asholing. Yola jo, pede woro shi enchama po wakini chake ye beye itiol tuhur, tonywa beye irumoki kuna ja, pirumoki ki register enaduo chama inyamu, enetipa roling atenebo ye register ol tuhur, amu keisaidia ntai donta kuna loni nagira larikok aishoyo ore si rokiti nipopuo ayaya naake sakos arashu mbenki meisho ntai yani mpisai na indimidimi anoto naake sininche ontai enaduonyo nimidimi anoto mpisai tenkaraki nihomoito airegister laduo turur linyi neku tenitii naake enchama yeyote homoroliki members linonok eimaki na ina bae peyie itumokiki naa ashomo airegister amu kisaidia ntai oleng peyie itumokiki naake anoto yani impisai arashu eretoto pookin akeyie naba anaa enindimidimi ataa iyieu basi kigira iriamari tenebo olainining'oni tekuna saan amu dama toi etaa dama amu ildaikani imiet ong'orr pebaya saa sita olainining'oni pekitumoki aetu naake terishata nigira alo aisho orkilikuai ilo tung'ani pookin akeyie lemetii enchama yiolo ajo etii iltung'anak ore ake duo kitii nchamai akumok sii ake aitoki iltung'anak lemetii neeku ilo tung'ani agira naa alo aikilikuan nchere kalo orkilikuai linchorita ilo tung'ani pookin akeyie lemetii enchama amaa sii aitoki olotii naake yani ilo lemetii amaa sii aitoki oltung'ani lemetii kanyio sababu baki niata sababu kweli na iyata iyie sababu na ninye toi nikigira aikaja nikimbooyie peyie mitumoki ataasa enchama peetu itumoki atijing'a enchama aning'o nikishukunye na teina rishata ikilikua ninchere kakwa doi kalo orkilikua lincho ilo lemetii chama
5: Mayan. Kaji sembeo kirine original. Ainining ro Mayan tiamusenge.
6: Hello, kaji Luna. Nara namare lolo loso, namanya musenge.
7: Kaji Jeremiah metoi ainining ro Mayan FM tiamurua musenge kanyoro ina no hivi ndere de kenya na die ntiamasi o PK Leon.
6: Ainining ro shi Mayan FM. Etare ro yo Mayan FM to ndo kire nasita, nikiti yo musenge, nikiti yo Mayan FM, amero ro shi akona gra ro, kine ro ro kana ko gra ri.
8: Mayan FM.

0: O singulio a nake ele ele naitemo alo grarui aira baiki yol daikanile loro tom aile loro gritia na neo saa sita abasi no na yog na diere shera online ningoni nigira doi nake ala oshu are wol kilikwai karlo doi or kilikwili nchorira oldungani po ken lemetri chama ama aye anake oldungani lemetri chama kanyo enyama li jamini ya bimiri chama toligisi yedo yoka atangari mara yolo sababu na giro mirikyo abe ye eitrujeng nage enchama aikata arashia baiki ya pani tijinga kake nintoki kaja nintoki nake apuku kanyuroi na giro mirikyo atijinga enchama ama ye member aloti kalor kini kweli nchorira ilo limeti mayan halo
1: hello mayan
0: ninyana
1: kamu jaja orange ya mugyo karanga mani
0: aka eki jingai
1: mama sandere rongoso
0: idio shi yenjama
1: ya
0: idio shi yenjama ke je yenjama ini
1: a ngo she di yenjama madi
0: pa ma aka ijo ki oltungani le meri yenjama lituai kata ni nyejing
1: kaje ye kata ni yenjama Perdo ara ni mikara momosna
0: ehe
1: kaje gra segura du anja ma mungkin de bara
0: igira na du rara rumo saja
1: kirbo bai songwan o sauni
0: al ne gundi badu anuro
1: era ke leo ele na momosna
0: pe merana ge oshini nya fine fine oshienye osho lungani shiliwa
1: Josh,
0: Mia,
1: ama
0: msini. Ne uwe rage lo duwa ke duwe Rafai menye?
1: Olegi.
0: Eron duwa ke rundapa shasha?
1: Kenda pasele, nyana na yona grabu ki. Nyanga je kila disa, nyanga je kila disa, oshiki ya rayen chama.
0: Oh. Aje sawa, na duwe nerenda maside, inoro ki mempas, len chama inori ndo iya rumo.
1: Saa na mama, sandero nari lomoswa.
0: Aya, sholing.
1: Aya.
0: Hello?
2: Yeah.
0: Yo. Hello? Poli. Mayen FM, hello? Hello?
3: Hello?
0: Yo.
3: Hi,
0: papi.
3: Ara lama siya bingeji kaga nasa siya gizi isu awara jemu.
0: Oh, karibu niki jingai.
3: Kaji mama reveya. Ari yango na ilurisho.
0: Ho.
3: Tena ala mara. Na yigo yole njama saa saba.
0: O tara?
3: Tara.
0: Tiaji bobo arumo.
3: Kizuma ya rangango le dare ranga jama agi. Amuji mama sisi yogi biji arangera.
0: Ho.
3: Na isi da yole. Naga jaga yang doma na nyerol na ada jama bing waru naga aja.
0: Aja si.
3: Aja.
4: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: sidai karugulo singolio ojokita arpayian nesipa taa kweli ajokita arpayiani by the way kita arpayiani by the way sipa taa by the way ajokita arpayiani anti silu mambo
1: tulia mambo by the way lakini
0: pombe na mimi vitu mbili tofauti.
1: Bado yeye ni mtoto mzuri.
0: Naichage najo hai ule nyana sandiru wenye erujuruji. Kulikuwa kuna drizzle kacheresha ngolega ke wali yenyewe jibana.
1: Ara didu asubuhi by the way.
0: Faka jogini kai dedi najo duna na ilikuwa na najo kai kai yana party. Najo ni club na bo along Thika Road. Ni agwen club balo. Ore da najo chama sababu ngolonga bana baje na nuba a link club.
1: Ukweli?
0: Ajari campus Terongai. Karibu no 2018 mpaka 2019.
1: Hey. Madhi anasikia hiyo. Asikia venye mtoto
0: ni mzuri. Ole nare university na lazima ge bilo.
1: Ingipata.
0: Iyo utajipata huko. Kage after that ni wajo ai there is nothing exciting. Paka dumu nya paka lo bana na dumu dai yangari nalo.
1: Ho.
0: My friend ole za hapa leni. Choma gari wuji na ila wajo kai kai tati.
1: Kai
0: rati. Kai jeni nadi.
1: Yui
0: minna. Jodi minna. Na inebu radi ya weji bana na keto fauti mbo link. Kwanza kabisa, nasa ili nkenu kuna Nairobi. Ngira adai teso link kulo mzeni na nara kuloba ya niwe li mbana.
1: Ndasati.
0: Kai, niliona vitu zinafanyika kwa club jana. Nebu bana nkera egrara I dance rumba. Na rumba
1: nge. Na ngirega. Basi na rosesi.
0: My friend. Tini raire ruwa dola jo kweli wale ragu lo kuri banoro kuri tina nara. Lolewa yara la ragu competition.
1: Haki ya nani.
0: Yara la ragu mbe.
1: Iyo la jo yara la sa rinkesh.
0: Ile vye ki rava nke shui pi. Ile vye nke shui kabisa. Wale de.
1: Era goligi ya da.
0: Pokit
1: meta
0: ina bu na ingora genjo ena pa number 1
1: nenyaka ya loru nijo
0: nindo yoni nijo ena na isul
1: amba nijo keshumara dari
0: tarugrala na marejo kai roshi na nwari ka goro ina nwari kegen enyaka jo kegenya ru amaru na kenyans kuna
1: kai maroligi
0: ne kenya dogo na kuna gara sidana mnai
1: na bora
0: na kai roshi ru na gara jage dogo na bunduki kigen ru shi bage boluni
1: ka gore rage bilo
0: my friend
1: agoline kira itua
0: yeah
1: ituage
0: do meri dolda salaro do egra ngiri gera ya jogi tucheze chini kwa chini chini kwa chini chini nagala do lo
1: ibe
0: ne laga meranya ngu
1: ne yusina sujengera
0: ne nyamalura odongani amu
1: wa
0: ngani ngai na jogi shomu dagi yang
1: kai gera dagi kera dagi ni compensate
0: kera
1: iraya igonja gai iroyanga embene
0: na ndugu daga ngor ni jo kanyor do si dele leo tele tanga tanga be gra na gra ya amuragino na mna
1: embene me gai rogi embene
0: ni agora lo le walang mayoda na ngaju nda ngor ro biyan gage mayo gi nda ngor ro biyan bugwa sindo bugwa ro biyan wajiri ni jo ni lo le mi shangu ni lo le ore za kusema kweli amwa shomo ngolini lo le mi shangu arona daga ribu daga ni dati ora be nyana ngole game belgium ni ni ora ge be ngor merino leo nanu sina najinga ngar nashugo najinga na njodi maningiro sawa nashugo agena nashugo kai deine bana kage ore za kusema kweli inkera na rodua inkera oyiga nyoro igibira rereni
1: sawa so nikeja nyango le nyenge
0: anyway
1: timu yangu ya Belgium ilitolewa ni yola jo kwa heshima ya
0: Hazard na light nurore na rugu wagna na jiro na gajiro nchere lolewa majira ndengo robia ni bugu aya wajiri ni joni ni enda nyi wajiri ni joni ni pi minga sasa genye
1: wanda amusolite ina bo
0: apu hapana
1: ore nye kwanza na bo ore na nakera ore lo sesen lora mo lenye
0: ehe
1: kira sasa ki ukarabati ndonda ore si rogi na sura nara na sura nage yeni yolo si na nemera ngeri narok na ke jige dia machungwa bogin
0: jadi sidam bogin
1: Iyo yote ni
0: sasa ule nanga rungo lenga siye ndio jamaa ile kidu munyene kibu na joki do ile rungani ride ngiri gari na gari yanga mungamana ya garo yetia itinyo etia na club na joki sawa paga na buidware na joki ari yanga jage beki baiki jage bi bau ningaja
1: ni washo
0: yesi paga nyoko jamaa ya jawo shoga na dogara yesi mara ba yeng club kedu mara dengere paga jo hallo Maningi ramgeni ni wejo rei. Shu.
1: Nedu. Korori sori ya
0: hangi wanu anoronda sa. Pego osha lap na bo are page janja maigonji. Eti yangera ya 12:30. At 12:30 di weji. Ni yangu rakele jama ina jogi. Ni yangu rakele anari grisi muno na orori na inje na gara. Kelele sa.
1: Kelele. Kelele amu.
0: Eti bagi rana rasa ile ni mwenye nishina yangu rakele ngani bae wonji. Kanyo di nye jirele. Don't mind about
1: this. Kaje nye jogi ni empty pocket. Agrela, empty pocket.
0: Kagrela itanyamal.
1: Bare nejo ini.
0: Anyway. Game ilikuwa sawa. Ntimo lo sholo Spania, eshomere abira wentimo lo sholo Belgium. Mikel Merino kama kawaida role ga nile mushu lengi guran. Huyo jamaa anafunga dakika za mwisho peke yake. Yaani ile wakati na gaya wakinya ile jamaa ibe ngotake ninye last minutes.
1: Aki.
0: World Cup imekuwa sawa. Ole na rai na rabia World Cup enoro ship.
1: Enoro
0: ship. Ole na ara my friend ndimi na gre grande World Cup. Ama gye ni kijogi ni ole na ranga semi finals. Na gre mentimo lo sholo Spania, wentimo lo sholo France. Imagine hiyo semi finals itakuwa namna gani?
1: Imagine siene na team ipo kirare.
0: Imagine. France
1: ni moto
0: Vidia Spain I love you da jaron du grand timo lo chele Norway wenti mo lo chele Ngresa
1: England hiyo game ni ileo
0: kesho
1: saa 6
0: sio kirogwa
1: ni moto bana ni moto so lakini ore saa hii mbaga nitabahua by the way hata jana Belgium hata Gripang hata pia wanafaa kufurahia
0: ore saa hii by the way na anybody ana level the World Cup mifaa bini vibaya
1: ndio ara mimi njinda ile nilo nyumbani unaenda ukiwa
0: rage sawa uko very proud
1: uko sawa kabisa
0: jamuru na jana mashuhuru by the way anyway maana sasa sema kwa mole World Cup funny mfano narogi by the way karo narogi najo bali
1: anyona ra
0: so teningo na ra World Cup kirogwa World Cup from agiya na region ra bagiagi no shina mindi my predictor joga dina idi meguna
1: ogure
0: abona ba long ole gure na lijo Haaland e jironjere ten down nyana ra yok wenti mange Norway ole tayari dunga lo dio lo shele Norway de ruanji ai sherekea te jira gi levels ra bedi na di mo lo shele Norway tayari na World Cup
1: kabisa
0: merienti mo lo shele Africa na Arshanari ambwangi yenti mo lo shele Morocco na unaona walicheza vizuri kabisa
1: ndio walikuwa wa mwisho
0: gurana itobira ga tu walicheza poa
1: ai sana
0: lakini ole nake baadaye wakakuja wakatolewa nizi okay teni jiko hindi mulo shole Morocco hindi mulo shole Faransa LAD mtu hindi mulo shole lor Faransa hindi mulo shole Morocco tina gigulat meriwana kuna gigulat nushira nengi chake nujo mare jo hindi mulo shole Afrika na bonu ya

0: jasisa pembeni alafu jangasa yuwe na EAG studio
1: ndiyo
0: na idoka yuwe na abduwa alduwa napo gile romosha kabune megwara naliku wengie ndani ndani andaku weli ya sirio tiye murenda romosha andaku uzi nipite andaku
1: aaa siyezi ndugu yangu
0: itaku wakisaka newe na EAG
1: jira wakingai
0: itaku wakisaka ama badu wa machesa
1: aaa bado yuko saka bado yuko
0: akwa mpigo sana ndaku weli ya sirio tiye romosha andaku uzi mbaka tamati
1: asho link watu wanauliza Saka bado yuko? Bado Saka yuko. Amore na nare ndimo losho longeresa na ninyigura na nani Bukayo Saka. Na gurumore ndimo losho le Norway, tiarwe ngigura ne quarter finals. Hapo sasa ndio watajua kama wataenda finali, I mean wataenda semifinals na kiagu Erling Haaland aragi Bukayo aragi captain Martin Odegaard ninyo la rasa. Niagu teninyingo na ndimo losho longeresa ni jana bwa arumore ndimo losho le Norway. Damu ajore ndimo losho le Norway. By the way, ore ndimo losho le Norway bejingu enakesha Beijing erishata quarterfinals nesho medabu ibangye ntimo losho le Brazil Erling Haaland orangoro kuna goal lipo girari alafu ore ntimo losho le Ingresa erijungu tuwabe yibo aibangye ntimo losho le erijungu tuwabe yibo aibangye ntimo losho le Mexico tengigura nasho maa lighting dongo li unitiari ngigura nasho mogi abwe guranti losho le Mexico ngigura na irogu oleng negura na kita ngiwanja na jiltunga na kwa baya 100,000 imagine jiltunga na 100,000 tenigura tenejinga ngiwanja kalu itisipune na pogin ina yo jamu yela gira jamu wangu hapa laliku Philip Philip ara duwa kere nijiro nito ya gana na yolore yani mimi najua tu ku big up madame ono mamare neweji hapa laduwa no maro ligi njere ngigura na doye ntim olosho le gurane ntim olosho le nyo gurane ntim olosho le erone di ntim olosho le Messi I mean ntim Messi agina imagen ntim olosho le Argentina edi adu na kesha tentira ki eshometa wiba ngi ntim olosho le Misri sawa sawa kwa hivyo ore di atu wa quarterfinals nesho merina di mabu aiba ngi alagi ore di atu wa round of 16 nesho merina di mabu iba ngi ntim olosho le nesho merina di mabu iba ngi quarterfinals ntim Egypt kwa hivyo Mo Salah alitolewa hapa tengigula na bailo na iranga sare ni weji na ilikuwa imeshika sana roe ule Jumanne kishukunyo laini mwendelesha ni miado kaka gira isisitizo lengi nchere tudumwe simu no ronya star 577 hash tiyadu ngigula ni boxo laini mwendelesha ni araka upesi gira legani kutiko lengi legani ora tomo nage pengibu wa rumo laisula lalo ngalifuni tomo ya bagi na yilo lolda rumi ngalifuni tomo denebo ngalifuni miet box yani ngalifuni miet world carbonanza niyangu enadu yari shani ngiri changamuka kina Philip kina nani au hote kaina isululu na Nairobi ya nini ruwe anano penina reniweji na gira igurano na jaribu jaribu bati yao hapa la mwale ningu ni ajore tenisulu 10,000 na hapa niki 5,000 world carbonanza alafu Aisha Njezi ina team na bene ya eniyu kiwoshugie esimu reniweji kishukunya le ningu ndari shani miadudu mosingolo le St. Joseph Bawa kathulikuwa ya

0: sede garugula ni ngone singoli rabagi yogle gani obaya okuni ongor beira she peira shenake sana udo enteipa nani huyu atakuwa naondoka hapa na 1015 tiaru ingi gurane box star 577 ha sharaka upesi tiji ngado yi matua olunga na klogera aisulurobi ya niimu na gigurane box watu kama kina naona watu wanachangamka kabisa kabisa kabisa hapa ni noma kabisa 10,000 ala 5,000 bonus na iliga kisi yoga jo kagila alagi ama tiatu wa World Cup unataka upewe jezi gani toko na timi na grago yone diengeshe seu sirinari shara adu magisi olini ngoni ajule nabagi sana udo na kebu ya aita kutile loboxi alafu ni kuambie sasa ka lobox alakike barobi ya nina wiri ya wai sulute ki lobox tini weji at the same time wala gesi na dishalo ini ngoni na kesi dewe karubu la mume kibake dura rai gura nengi gura nebox saka wale olungani bogono la isulu na agiri bonus na abu ya abu isho kia rasira la isulu lagumo kolengo ubure wa isulu jari nengi gura nebox amutu na karibia adu la jokisho mita awe deep World Cup kwa hivyo the more nekinyi kagi the more na agurobi ya nikumo kipake do la jokisho mita agwa rumi la isulu lagumo tumo singolio lejo ruambala ile Sami Ramazo wala kabe kishukunye tunatangaza mshindi hapa
1: Maya FM itnabo 1.9 abishana ewangan olosho

0: 99. Ma yene fema lo. Hello, Obama. Suboling. Hingire nga ma Frank Solidi diadu ingire shene ma yene FM diadu edisha dengi gula ne ma yene FM.
1: Ndiyo.
0: Rodingo darele Saudi.
1: Ya, rodingo wabisa.
0: Kaide hidi Obama.
1: Adi Narok.
0: Narok. Bari ya Narok.
1: Isi dai Narok
0: fi.
1: Ingira indele, isi dai gini ingiro ma.
0: Amado iba na Obama, kanyo dibe gigi yeah. Obama. Kai raba yunu de narona ji Obama by the way. Eroroni rage negi jive gigi Obama kweli. Kero rio gira aji Obama ya na olabara isle USA. Ninyagere jogi ule ramu, ora isle abelele USA mare jeleru ngan lang Obama.
1: Iye ma. Nijia maade edhi uga ore ngaru norma koi.
0: Na ibo degi dikar silunga na kamke jiro ege na nkarna ngufu oling
1: oling
0: ni ako na inasive kito jogi Obama
1: yes
0: asida yuleng Obama ningino naga aja jiro Frank Solitiri ni uji diaro ingresheni diaro box number 1 number 3 number 4 enelo mera ipikita juhudi ala igurani na kigurani box na isulu doida na risharanga lifunionguan alafu nengichori 3000 bonus ni ako 7000 in total. Na dola ajo itijinga ya matu wale lologira anyoka ajo gingura naro ligyo doiri masa ajo tena dola ajibigira nyuaro leng Frank Solite kwanza nakupe 1000 yake
1: ndiyo
0: na oshoke simu ya confirmed na inoro Obama tayari dola 1000 na inuwa Frank Solite simuno
1: kwete niangalia kwanza
0: angalia Obama megia raraka kaina kara sipani
1: asandi
0: rodua mwala yake hii Obama miya raraka. Obama huyu.
1: Kai Frank amepata.
0: Amepata.
1: Yeah.
0: Aisida yeleng Obama, umefurahia?
1: Anoro leng.
0: Ashi oleng, ashi. Kanya kijo kile lobo kile ogre. Kanya
1: yeye mbona nako jisamu, awe ya, ndio ndo ndo ningire ngoro nenga fisha zawadi.
0: Ndio.
1: Yes.
0: Kabla upate hiyo kubwa na ngasa nya Frank Solte shote ni weji.
1: Ndiyo.
0: Yolo kuna bisa ipo kena adentera ki World Cup. Sawa sawa?
1: Ndiyo.
0: Sawa World Cup imeshika moto na imekuja na pesa na imekuja na goodies.
1: Ndiyo. Nego naendelea.
0: Endelea kucheza alafu. Lakini wale tana raye na ijinga madu wale loloisho li ngeye na abisha netu ndiringe nolong. Sawa sawa?
1: Ndiyo nolong.
0: Kwa hivyo wale rungani po kila hivyo 1000 uyu ako ndani ya pesa.
1: Ndiyo.
0: 4,000 star 577 hash ingigura ne box alafu 3,000 world cup bonanza. Huku kwenye nafasi ya kupata 1,700 alafu wale na 1,000 na hiruwaka na tendera kia dola ajengira igura ndini weji.
1: Asandi.
0: Sholing tishibaki nweka tukul ayi waki erishara sida ina anuro kutunga ale narok sawa. Ashe ka tukul shoma ke tukul yani ningo Frank Solidi ya mningiro na ajoke ara goody goodies. Jamaa anajikana na Obama, nejo dai wale royi irmasai na wale rungana sidan na njibotie ngar sidan. Na gese baka tukul. Tege si rungani de niwe jiloji, kuna jamaa namtafuta hapa rodua jigura nengi gura ne box. Keji Mike. Mike. Mike ndakuwa nakuja kwako Mike. Mike. Naona Mike. Kumoko runganak. Kumoko yani tanagira ngote nojo kulungana kwa gura nengi gura ne box. Kumoko leng. Wale lelo pokin. Kairuwagi 1,000 alafu wapewe 1,700 4,000 star 577 ash tenebo 3,000 bonus alafu na ule tenaye tengidima rai na kanyo kwa jawosho gile lola idima awosho gie simu tumo singolio aragi ule nagegi beroneji ya aito wabirali katukul ule ningu ndada mdo ya jugi kia rambawa kumo kule na abudogo ya tiatua aragi na abudogo ya tiatua mpiro wangeje ule narisha ule ningu niniti doi entimo lo shonga gula nimelu silalinto monobisha na irehe ni tentira gi engigula na igula nimeraba iki tena ngiro gane robi tanyayo stadium ingiro duwara isu William Rute jiro nchere egre giliwa nilovenyo lo shajo empa ngukesho mape abu angure entima ngu selengene melu silalinto monobisha na ule ningu lomo kulo na galdu irisibu nebondo ya ningiro lo rais tenebo siro yali adwa ligimba agumba kamu ule tena kigula ne ngigula na rishara yari dibagi ya bailonga igula na rewiki ya na ishari engigula edukwea ara gerisha na edukwea amge rai home and away na irudumo kuna selengene lo show wenti molo shwele South Africa kaldu alikia joga ya bailo ngerudu wa matokeo na ya nagi gula ndo ira ra emetaba ikini njana la amure ya nagi buo kuna selengena nga abu wajin enkesha ese use FIFA under 17 World Cup ya nagi buo agwa igaja ala iginu
2: Olo Show Mayan FM.

0: song maneng kaganya
1: bidare ntse mo se dirumora lenga bana mo Emmanuel Olekisi
2: tene bona no pike ile lione ke esa ita kwane
0: ke magine siasa olo shole kenya
1: mishere dar masa
2: yes
1: ngiara maendeleo kwati yola riko ngiara la raja ngiara sukulu
2: ngiara osho ngiara ambenye be raja
0: imagine en kaganya

0: kite jaba tubulu zene bo yok ni kitu bulutua
1: Eremaya
0: Kira namba na boto lo sholema
1: Ashamo intubulu yok Inta yok namba na bo
2: Mayan

0: Aisidi karugule jiro nchere aitayo keon arungia enkayo larabalo singolio le Paulo Siria tenebo Lazaro Moleli tiaru ingireshede maje na FM laikaneo baimi ni njorugereje sato monobo enteipa na ine ntoningo na nai teikan nchere tayari matu wala isulaklanti aru ingigulane boxi sulungalifuni na abishana alafu nitoke si agu Frank Solite ya memtunuku 1000 ni kujula ni ngondi yaro ngigulane box ni lana kamera ingira igulan ni tupe macho hivi na dola jo huyu jamaa anatia bidii yaro na kigulane box mera reini ngola ni ngoni be imini robiani nono kamore na asna bala ka shogina na bisai na ule ngori na shogina na robiani na rena la isho 1000 Kenya shilling mashirele lobogolo grei gulan kina Joseph kina Daniel kina dola kesi yoro ngani yolori ana William teneweji 0714 alafu needing number nyanakte 18 Rihanna vile vile pia adolda Abby adolda sendinye Selena adolda Pauline adolda sinyarunga ni yolozi ana Abigail Purity na Shami Sani Saningo tenebake sinyadolda nungano jotakuna 0714 namba yako inaisha na 18 wale lobogula gira ipora lainingo nae matu wale lologira abu wakula isulakland munagigula na box star 577 hash damu ajo box lengre gura inor box number 1 number 3 na tenable box number 4 na anja ake bingura nipidola juwa lakipa dola jo kweli wewe unatia bidii jari unagigula na box na angasa isho kwanza 1000 alafu ni room 4000 inagigula na box ya imu star 577 hash alafu ndogi ya room 3000 bonus ya imu World Cup Bonanza. Na wale rebe ngira ayagishara gore begi ayagisha jo mambo ni live hapa. Acha tumtafute huyu jamaa Oji Alan. Huyu Alan namba yake ni busy. Sijui kama atatuchukulia simu ama namna gani. Kina James mko ndani ya pesa. Alan.
1: Yes.
0: Subu oleng Alan.
1: Ibo oleng.
0: Frank Solite yele lingira ngamati ya ringreshene maje na FM.
1: Yes Frank.
0: Ushaisikia Frank.
1: Aroningo Frank vi.
0: Kamuru hidi Alan.
1: Arie muru ulu yangala nita na ala Kajiado.
0: Ulu yangala nita Kajiado.
1: Yes.
0: Kajani nyolo yangala ni kwanza?
1: Kosawa kirasu barivi ya le robi yangobo leng.
0: Ehe.
1: Ake kikinyo akitake.
0: Ndiyo.
1: All is well.
0: Ndiyo.
1: Iye Frank.
0: Tiaru kikula ne box star 577 hash box number 1 number 3 or box number 4 nyengire kikula nye.
1: Yes.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Aigurana garden is yet.
0: Is yet.
1: 8, yes.
0: Torbox si tofauti ya nage hiyo boli ulogini nijo mimi nakufa na hii.
1: Tofauti gani na hiyo boli ulogini uleng. Yes.
0: Siri ni box namba ngapi?
1: Siri ni box number 4.
0: Number 4.
1: Yes.
0: Ole jero box number 4 by the way nage hiyo biyani kumoga mwiti 996,000.
1: Yes.
0: Na nje agra aisho yote ya box number 4. Sawa sawa?
1: Yes.
0: Tayari nuru 1000 kutoka kwa Frank Solite.
1: Anorovi Frank Solite. Yes.
0: Una 1000 na rentiera gia kai mwatagire ni wiji na dola jo. Huyu jamaa amecheza mara 8 ni mingi sana. Nangangana sana.
1: Bao kamoga ni amwa bogo yangare.
0: Naamua jo huyu apate kwanza before hiyo nyingine kubwa imfikie.
1: Yes,
0: na inabairuwa kwa 1000 pia miro na geni dola na kimbi na rubi ya ninu nuku sawa ukikaa hivi wanze kufikiria ujamaa napoteza pesa yangu
1: karishimu ule
0: unashabikia team gani ya World Cup
1: team Spain
0: yes team Spain
1: tuko semis
0: na France
1: kubwa sana
0: utapatana na sisi huko sawa
1: yes
0: mjolo na nakara mimi ni mtu team Team France the same time niko Argentina upande ule mwingine
1: Argentina watoboi
0: watoboi
1: kuna waezi toboi
0: asho lengala na lafu kanya kijo kile lobo kilo gire aigura ndenari shara
1: kajo kike maronyok aigura na muke sipe nkigura na idola na ajo miyolo longani bahari niya naranu
0: ndio
1: yes
0: Shole ngala enjoy kabisa irum na ake 7000 4000 star 577 hash alafu ni dina 3000 World Cup Bonanza
1: yes
0: lakini dina ina 1000 na Frank Solite lenga sa isho tiatu ingreshene maje na FM tano la jo ingira iguran ola iningo ni bogin la dora na risharaja anatia bidii kucheza
1: yes
0: asholing iningo ni neje jumba osingolio lele ni sorungotie gojo rikirubini nyirumgage Toningo na ala na jo etiolo yongala ni ajo tayari. Era ninye nenyanak akona yake hapo. Esiana robia na haba ya 1000 nishampatia. Na gairu ya gashu kunyele iningo ni ara gairu ya galo dugo ya elatumu. 7,000 eno long. Eh? Mambo ni live. Tiyaru ingresheni maje na FM laini ngoni. Ayaka shugu nyake si adu musimu hii. Ormosori na abishana. Ormosori ya de unina udo na bona abishana. Tenia ragi ya ragi ni lagi ya mera ingurana usikuwe na waswasi. Mimi, dola runga nagu mga joa anacheza. Na ule neena venye nila rakumuk. Na hivu ndi inachukua time. Agira sini nyaji sort ndaina na 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Kumera tena dola simu na ushiriri na yola jona ikiligoni ajo franga na joga ikuda na ndara tumiro bijani usikuwe na wasiwasi kabisa peka wasiwasi kando wale sabogini bale frank soliti mambo iko sawa 4,000

0: sidega tugul kekina hilo singolio kidoga ke geji lelengo biro ranyaro lainingoni nejeji lo singolio lainingoni mwengoru siyo longane jo Joseph tiyari ngigulane box star 577 hash lainingoni aroligido ya jore niweji ni mimi na wewe wale rai niweji na nanu ye tiyatu ngigulan e box lainingoni mambo ni mengi kabisa yona ngigulane box tenare shara tenjera gia World Cup do ingira ai karibia ai malizia lungali jono teniweji na kina kiseria nadu agesi lungani yulori ena Taiko vile vile Pietino Margaret Chepkorir Kaipoi madu wala isulagla ngola iningoni rina Joseph kagira bala doi manang hasi ya rumadoro ngalo ligiro iyo gana gediba nyanuro ngalifuni na abishana nena nagira isho rineweji muna inakigura nebox acha tumtafute Joseph tuone kama Joseph takuwa tunampata pata hapa diaru ngigura nebox kakola iningoni wale ngoldega niyo baya tomono obobe itashesa na bo kena ningino ningire gura na gigura ndenari sharala fore kwanzia saa moja na agirogi aku sabu genki sularoling Joseph
1: hello
0: Joseph
1: oi
0: subo oling Joseph
1: subana oling
0: Frank solita yele diaru ngire shene ma YNFM granga ma Joseph Joseph kama mudu anabwiti
1: Mali, ingu ya mbulu ya Mali.
0: Ya Mali.
1: Aha.
0: Unajua kiwa ya Mali.
1: Aha.
0: Neri loshiru nga nago ji, higi jora yore nko bangri miro, bilka higi jila ikampan. Diyaru ngigula nebox star 577 hash. Joseph. Aha. Ngula na marangapi, tiatu inakigula nebox.
1: What do for today? Nature za... karibu mara tisa yes
0: tisa
1: kabisa
0: kwanza kabisa ranga saa 1000 nengiru waka franc solita
1: kabisa me nanadi itibara iyo la joye
0: alafu neti neana 7000 shillings
1: kabisa
0: agrado yi producer ajogi tayari iti ya matu wale lalo itibara nuronga lifuni na abisha na tiyaru ngigura ne box
1: ayo mniokolea sana
0: we ni kajenzi inasikika
1: mniokolea manze
0: Joseph
1: bwana
0: yara mbisa you ready the simuno
1: kabisa
0: ni awiri wana yara ngeki sire na chara ye sweet talk ai sidi ka tugul Joseph ai sidi ra ka tugul mayule na yendele guran
1: ai mera longani ala mene ndoboge
0: seva ka tugul mera longani ola mene ndoboge alafu yolo doi ya jure nebaiki saa tenebaiki doi saa moja steak itakui na panda mekura elifu saba kibwe ishojo kakibwe ishorobi ya nikumo kolenga mwegi ine ishunye na nabisa hidi niweji niyangu ude ya nari sharodonga nijo yolo ora 8000 niyara 1000 frank soliri ya lafu niyara nane na 7000 box kana lakino baidewe na ijinga matu wale lolobu ayirugi shinda zaidi tiyadu inakiguran
1: kabisa
0: Ashole Joseph rogi ole ngungale ya mali by the way yola jore ya mali mimi napita hapo kila siku nikiana nyumbani
1: si upitie ukunya hata kachai
0: ndapitia sasa now that nimekutajirisha at least anaye mrali ni kujida na wengi amlazima balang na lazima lazima bae ngoro uninunulie chai te kujine ji green park hotel
1: unaitisha nalipa
0: Ashole Joseph sawa sawa
1: sawa
0: yaro kilikwenda ole ngalo grey gran
1: wachi
0: pedalaki Shole Joseph. Olainingo ni Joseph lo eti emurua Mali. Mali huko. Siji kama kwa Mali town na mashinani eti kage anatoka Mali. Olainingo ni. Yale sharasi da yole liagunyo la isula lone na robiani. Ero ndo begi saa moja. Mure na begi saa moja. Steak itakuwa inapanda. Wakati huo pia na nagara iwe isho enjezi. Sida yole ngeji. Na ipendeza katuku likibuaga ya ushikorongani obolo radali na kigula ne box. Tanare shara. Nekijoloka joka ajezi kibuaga iwe isho. Alright.

Nejeri mbao, singulele tichika skerero laini ngoni dana sharati ya tuki gula ne mayo FM ya rado hede gani oba ya obisha na beira shesana bo enteiba. Tuwejibo kinebi ni ntia gira aja shule tijera ki ningire ninge ingreshe ne mayo FM ashagesiri ntia gira ningira ya rurata unapiga kupiga shuguli kabisa kina Francis, kina Muipen, jagesiri ngalijolo Sikimpei. Wele lopo kina la sulala ntia ruingi gula ne boxo laini ngoni na hao ni washindi kabisa. Meri supero singulejo kwetikia ni njila dresha ni miado. Kaka wala kesi na risha ulelingo ni kashuku nyiki njoyo enjezi sida ikatugul. Ngira alo duko ya gula na kigula ne boxa mu. Arlo kiro ya jure nebeke sana buwala kipa shuku nye ne. Netimbani kibuwa imaki. Kaka wala kesi kibuwa imaki na nababu. Kwa kala kesi adu musimu yare unite nebo. Simu yiku mokoleng. Aina yolo wajoka idingu na yongolongi no siku yaku imekua na mnagani. Kaka wadi ingira ajoki maru budade nebo tiatu adina rishata. Kingira na ake ayikuna lineja tiatu wa Mayan FM. Nanu Frank Solitei. Fanya kama wewe. Ewangani.

0: Hey, sidika rugu lendi tenebono ngisho leni ngoni rosingole sidika tukulera bagi yoga na leshara de gani doi obaya aja obishana njo ngor bira shesare entara sidika jiseri ande wajibogne bire njo leni ngoni aisi nego shuge simu imu mosori na bishana mosori are uni naudo uni naudo na bona bishana aragero mosori na bishana uni are naudo naudo are uni are na bo mambo ni mengi kabisa na leshara mosori na bishana mosori are uni naudo na bona bishana aragero mosori na bishana uni are naudo naudo are uni are na bola iningoni ola iningondo shogi siero yesi muroli yogido yajo keti ai ingira atumagi antoko na sai en tape agwa do ingira ajogi maro budare ne boti atua engitesheni MIN FM MIN FM alo yes
1: baba
0: suboling
1: Daniel laile ni kajiado
0: Daniel te kajiado mko sawa kajiado kawaida
1: ndio
0: Ashega tugula, ashega tugula, ashega tugula. Nejiri mbole ni ngundi yorengi deshene Mayene FM. Mayene FM, alo?
2: Tungo Mayene.
0: Yes, Mayene na.
2: Anda mrazu wa sehe mbole.
0: Karibu ole mama, keja asho mbole.
2: Ngira dee, wabu wakini tegi jingende wa sida.
0: Ehe.
2: Ngira dee, anga yuse wabu
0: Ndiyo.
2: Dee, anga mlo wabu wakini.
0: Ehe.
2: Ndiyo siyangi najingolo kila mandi najilo na erichare vya laika.
0: Ashega tukula, ashega tukula. Gira iguna nejo la ingo njiadu erichara, engi gura na maju na FM Frank Solite ninye ingira abudalite. Na bagi saa mbili baidewe neki jinsi yengi gura na jieni. Magira ido ya jogi nchere Frank Solite yore na erichara mba enaisho arage mpinyo. Amune jajoro kule runga nani lebuli. Na gira ido ya jogi. Edita alia waba, aragi edita. Edita no mama batisho lenga mune bwajo keugisho rpa yeneo gisho olayuni nyagune bwajo rena durasat na geti tabani olenga mune buna ajoge ugisho rpa yeneo le dura na sinye na geri ayenye niroki sinya aguge ugisho olani ngoni kanyo doi maoni nuno romba na ijo nena amara na rana sharamari da lijo lelo mdola jebe girai batisho katukul mba nani ibu nwai magia kete ne bagina sampili kakore na dishara mana sasiro hii ani ngajuka ingira rumi Mayene FM Mayene FM alo
3: Sunday.
0: Yes.
3: Mambo.
0: Mambo poa kabisa. Mambo vipi?
3: Mama Soipanda Kajiado.
0: Mama Soipanda Kajiado. Karibu lenga ringi desheni.
3: Ngaje ulende kwa Sunday.
0: Ehe.
3: Mama la ye ndo ba? Alasha la lai ne ho yin.
0: Ehe.
3: Engara ya ba she ro na sei?
0: Ndio.
3: Anga ye nye na ji ne musire ro sei? Ala ura la yanga ura nye. Anga ngambo de mala ga ye ro sei.
0: Ashega tukul. Mosori na abishana, mosori ere uni naudo na bona abishana. Hapo ndipo tunasonga namna hiyo. Mayene FM alo.
4: You have received a reverse call.
0: Reverse call bana na venye pesa ni mingi hapa dede ngigura ne box. Ngoro si ni ngobe irumi namba franc alafu mimi nda kujenga at least 1000 ara nyeni mingi ngigura na ngigura ne box. Kake tentera gina ngire riuna reverse call. Najaga nanu ah wala duaga nanu maimuri. Lai ningu ni ashere lo bogi lo tiyatu ngigura ne box. Tenari sharamu kai sabu genge sularaka tukul tiyatu ngigura ne box. Star 577 hash. Box number 1, number 3 or number 5. Nini ngogira yare makini. Amadola Abi. Abi ya meamua atacheza mara 3 tiyatu box number 2. Anara nyawa ni narubia ni ngule ni mara 3 by the egin tosha mekinjo frank 1000. Shomu duage wane narubia ni or box number 1. Number 3 or ashu number 6 medido your box arashu number 5 medido your box number 2 togi Shwelen Samuel ene bage surunga lijo lo Samson kina Daniel vile vile Bernard edisinye Cornelius edi Musa tene bodunga ni yolori ana Felix edisinye runga ni yolori ana Pesi wore kulopo nere jingengi gulane box wana changamuka kabisa rero na gegulan na kaisabu rena disharenge sularo lenga mu hapa sai wale ndugu naingira igura nanga alifu ni tomo na alafu nengijori 2000 bonus. Elifu kumi alafu nengijori 2000 bonus. Fem.
5: online ni mwani no number sidan na ingwa soko fasta indi mtata ataole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake kaji kununu uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigye lorubokso boti atwele uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete matata peya kwa le sula ni kelele kuling ronya star 577 hash nede maini la isuli mpesa isi dan tereshara dorobo ling
0: Sipa karuku lene naro ligyo nchere kelele doi bila isulu robi ya nika gejero box number 1, number 3 o number 5 naro ligyo ajore rera ila isula klang lai naro ndia narisha dati ya rungalifu ni tomo na lafu ni njori 2000 shilling bonus na runga nak ayu lo oba ya 264 na ule so far ara runga nak oba ya 54 oedi ba noro robi ya ni runga na 54 hivu nwaka abuwa aya nena simu yenye one by one alafu iti nagelo jine weji nagadola ajo wanapiga shughuli kweli kweli na kibuwa keseni cha atumbisa yenye wakati wote kufikia sasa kina Felix, kina Daniel, kina Gladys wote hao tiatu wa enkigulane box hapa saa hii wendo inagira watoto laini ngoni na kuhusu robi yenye yake tiatu wa World Cup bonanza rarima kesi ajo laini ngoni wale kuna robi yenye na tentira ki World Cup mwagino na inagigula ni box star 577 hash ashe telelo bogi lo gira ati ya duingi reshene maa yenfm ashe si telelo bogi lo gira aigula na gigula ni box kishu kunyisi wale ni ngwende rishadani miadoga kwa raketi neja liyo na ya jejori kilikuwa leke ya legi ne gisipu padu na gaya kinda kaga wale rondu gisipu lo kilikuwa hii kaina imbungi rage simu noni ronj star 577 hash alafu mambo inakuwa ni sawa sawa kabisa kiwo shugi olega yusula nlang terishada ni miado tiatua inagigula ni box kanyingira anyola ini ngoni kashugunyi kijingsia drinki gwena denebosi alage sia oshogi ila isulak nana simu ikage changamka rena rishara star 577 hash or box number 1 number 3 or number 5 10,000 nyagire shore ni uja alafu nikibo nikini 2,000 bonus ni yako kwa ujumla irumi rongalifu nito monari imagine kupata 12,000 Kenya shillings mekotane narobi yani by the way

0: keji Caleb kibelekenyo le ni woni jaro singolo sidi rabe yode ganyo bayro mono woni do yongor beira she saja beira she so ngwani andara te wajibo gne bene ndi agira kai buru ajo gari bolenga na risha dai bare Frank Solite kama kawaida ti atwa na risha rengi gwane maye na femur mosori na bishanor mos na udoni na udona bona bishana gai siro ene giliki ole ni ngoni ajo gai ngira dumi maye ndoni ngor nai mujadal ne ngira magri ni wajika kwa mauni no nokromba na ipita siasa de nebo social media rorbanot maye na femalo
1: Hello,
0: Maya. Maya, FM na.
1: Gara na malo mama jilo chena Dixon salapo temuro ni kilitori.
0: Yes, Dixon.
1: Me sabota na vya yako.
0: Eh, Dixon. Dixon. Eh, jamani Dixon. Maya, FM alo.
2: Alo, Maya.
0: Maya, FM na.
2: Enda uwa Frank.
0: We.
2: Super
0: B.
2: Alo, mura jiri.
0: Eh.
2: Raba la mainde ko jiwe
0: aya
2: ara de jana ningi boro ya te amma nare na ga eniya ningi boro te ga on kanya na yura ta
0: ehe
2: ero ni la jo kanyi jesim era na simu na ga ramba sidani muhimu re ye nenda
0: ehe
2: iyo ni zeri mbisha inu
0: ehe
2: ne pani ngule biashara po gine miki usu Na ure ni singari ya naayinyana.
0: Ehe.
2: Na kia kolongana lebi koto.
0: Ho.
2: Nile kia kade nga kia kukiara lukure nungana kuhusu niya naayinyye. Hii ngele anda isera inye.
0: Ehe.
2: Na peyo lukwa kade ure maisha inye. Na yiro ber maisha inye na yinyan maisha inye.
0: Ho.
2: Mama na yenye kukai murisho na ata mutandao.
0: Mm-hmm.
2: So dolu ajusumba.
0: Ah.
2: Ore rei ni de mutanda ore ni de ni nyala
0: mhm
2: age nya kuna yentisha na dwaro iko rukuli na kai mwa kai na ni kinya si na re na murwa ne jiri no ro orungani la raisere
0: ndio
2: ego de na ina na dia age lo jensi
0: amala sema igili kwa na swali age raisi kabisa
2: ndio manaji ro frank
0: amado hi ana venye ndolir banore morisho lende social media ke kulari ko rosho jogbe morisho ana ni amure tena na ina no lari ko ni na ore begira ko lobanu line ya wafuasi line ya morisho na ndira gina na kai botu na ina jogi oye ore ta ene kias ore na nu ara re tene ngori toto mai kubali biwo gwe gaja piwo gwo agulungana ko gira morisho kai ni jeti ulo mhm
2: ra ngore ore morore
0: mhm
2: na gele legro yi teni na yo kufundisha ai robo lo sidai
0: ehe
2: na kom na ni lo kufundisha mai ti maria ti na ire ni ara ira kura ngoro kwa sidai
0: ehe
2: na ire ni ngo mbele ga
0: ho
2: ti jaru ro yi ko bulo me ni na go kai ni na ina na reto
0: mhm
2: na gra ya ara na runga na lete ba
0: ehe
2: Negara suci si awal negeri yang gundul leher. Amran itu adalah orang yang jaya korupsi murid. Jadi jadi orang murid itu senang.
0: Ho.
2: Jadi naik naik ke mana dia lari ko? Kakek orang 75% na ninja nothing.
0: Eh.
2: Amran itu lari ko murid juga ramu murid juga. Ini Allah orang yang jadi. Kakek ramadi na jadi orang yang lekan apa lagi? Kakek hari ini.
0: Eh.
2: Ore narendo robona gani na ina nware de ene amara de ngana na lete ba lo lo sho
0: ndio
2: o rare ro da o da ne ro lo sho ro da o
0: ashe ga tugu la shepi
2: ashe o leng frango
0: ashe frango ola ingo ni jani rumba lero ingresheni maje na FM ole Francis Saitoti lola ingo ni edi na imuri okumba ingro da jegino inosu eito bila kiwa lengeru ya gashugu nye lere chane miyadiru ya dumusi muyare uni ingira ayi kuna neji ya kakira pala doi maje na FM maje na FM alo maje na FM alo
3: yelo maje na FM
0: yes maje na FM ena
3: subo ole
0: suba bi
3: gira ngamano atigese mge
0: no atigese
3: ee tembriye kibela
0: kaya karibu ole no atigese
3: asole
0: ehe
3: tebe ndepa ino
0: sida iye ndepa ikatukul sida iye ngite sheni katukul
3: ee
0: ero ni ngodo yol jani ara genki guwana
3: ee isala ya kibela kwa ya kani yol kibela ee
0: kanyiro ni kanyo mao nino
3: ii ya mingi brahe na yosu ya yosu ya asa
0: Ni ngusie kidogo alafu baishugunja. Maya FM alo.
4: Frank.
0: Yes.
4: Sasa
0: Suba bi.
4: Kega Nairobi na.
0: Sida yoleng, sabu dengi jabe dura ya Nairobi yoleng. Kage giseria keja inamrua.
4: Tanga ina ngirebe.
0: Mama ngishia. Karibu yoleng aro ngire chene mai NFM.
4: Mama ngishia ina masirini.
0: Mama ngishia karibu pi.
4: Nara numo mjadala.
0: Hmm.
4: Agra na no denji
0: yayo
4: oh ke jama no muri shore na ro ni jeje so tul media
0: ndio
4: ora na to ya na ngaso jo ene u menye ro nga ni keon yo no solde ya jo ora na raye te ene ani keon ni yo la jo ha de kire konari ene u re menye ro nga ni keon ni me yo la jo ha de kire konari ro nga ni mere ndo na uri a rasa
0: ndio
4: era sengiro ro na jar masani elle amaila rara ya meshu ore runa na wo morisho o mono runa na botoro granente eriwa gane amaila meshu
0: aya
4: wa mara na rara di koni le no na ngai ni gira gela ga enna roi we no roi ama na ye ni yo rara o ga morisho ya sira ho re sidai Nanga ina ya mama jogiri kitana ni. Kerigo yoronga ni mara mori sencho luet.
0: Dio.
4: Wanka nyeze ni miara.
0: Ehe.
4: Tenero gondro bulu ni rukua kwa nare ni ngintu bulu nye. Nidi ngaru ancho luet ito fongo de ncho luet rogin mincha.
0: Dio.
4: Nagi nye lukua.
0: Ehe.
4: Ore niare. Are jore ni rukuntu bulu ndo iwi nono rengo ito isi dai. Amo anya sana na ria ga tonga na
0: ehe
4: ora bulwen gara ino agiri ntoro me hamo sande school ore lo sande school ora gara bulu ne rum ndo gili na uri
0: ehe
4: andere de ori langa ire mbuku na ki elenge kila ro kira na far
0: tur
4: ra gen gara ino ngo itoi na endara na agiri dare la bulu kilo ya ba
0: kweli
4: e ora ndo langa ra yurgua o asirende ora nangara ndulo na ira nara awotika inki chomi tibala engere na lo sande school nibone ne ne lo ram ora nara na wa bang solde ninninge engere na lo ire ndoi wega ni sane lo ronya sande school ninninge ye dompo so bo so ra malele ka wala ye na ranga ye morori
0: ho
4: ora nga ye magama ya jo amara ra mare ya nara or moruwe ne nara la yoni aji kunu mena
0: ho
4: ora rari na nge kubo na nga ya sara magni amo amane ne yo bicho murgo ne tengera yenne ne ore ne de mais ne ne ogi sengiro amo amana de ne yo bicho la longa na bo gen
0: dio
4: ne de mai ya ne ogi so na bo gira uni
0: kweli
4: ne agudo na ora na ne on koito ina magwa
0: ehe
4: eti ediage stiroro le lanka yejo ke biblia ne mbugo ndungira na se miwoga le gwana ni amaiso amuga ye woru ni ntigwana na wore na ara ju wiro na ara en kanto fama ni janga na mero muruwe ne na rangera ane lo na ina ndo kwaya amuga wore ngiriro gina sunni na ana uki aki
0: ho
4: na alina nolunga na sonyo adwarunga ni enyebega one kumi morisho ndimo soronga na borora je ya moga matwa
0: asholing
4: eli fonde ina grara ra ga gurugura nga bigyo dona na ra nya na masini na ali
0: ke kilimwa ke sai nanu mwenyewe kwanza ndio ndakuzawadi alafu nengi ndogini na ye ai rwagirobiani baadaye sawa grajo kuhusu mashini itwele itambua mashini kake leningo ni meada da wasiwasi katukula mu ore na mama tampea kwanza 1000 kwa sababu ya kucheza alafu akue eti aingurusenya na geti ya matu wale lologra aisulutia watu ngigura ni box star 577 hash wale box la ngigura ni box number 1 number 3 number 5 10,000 plus 2,000 bonus plus jezi mzuri kabisa NTM na bana enengira aguni nyingiri supporter na World Cup FIFA World Cup 2026 alafu rage sina resho leningo ni teneba kido iso ngwan mpaka saa 5 na kegibu abu aingoro leningo ni ole sulan lang le 100,000 on top ogulugule iso lagpokin kwa hivyo mila mari
5: No number sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ataole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusunibu ni tolde kayake. Kaji kununu uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ronyaki star 577 hash nigia lurubokso boti atwele. Uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata peya kwa la sula ni. Kelele kuling ironya star 577 hash nende maini la isu liempe sa isidan terishara doro. Kintomon Bishop Gadiel Olelenini onaboisho ole sitaki lenga tu Pastors Fellowship ibungagino o Mayan FM the conference o ngolong yungwana erinyunotom idaru alamisi ndarigini na udo olabali obishana omeraba ikijuma apili ndarigini tomonari olabali obishana elari longa nusinero tikita mwile tabau naane nolong yungwana elikyoroto megeta mayana singa nlengkai iriko Bishop longa nisani e Anglican Diocese urikejiado Gadiel Olelenini Bishop Abed Nego Kasomo, Tenebo Reverend Davis Olekisotu, Tenebo Lerirako Kenlengatu Pastors Fellowship. Wari ururei uriko ina conference ni mwa Embuku e Ezekiel, Matwa Etomonobo orkereli letomonobo. Wajo, meaku enana saa emotino na yerishuregi, nimi aguye inkiriti atwa ninye, ekaigwa nareye torpolosie le Israel. Eteru na ina conference saisiet endama, omeraba kisa atomon enteipa enkolonge alami si onda gini na udo olabali obishana wore juma o juma mosi nejeru sauni enka kenya omeraba kisa tomon enteba rc revival sana kesa na bo enteba omeraba kisa ngwana enke warie wo bedum erinyunoto urikishi une enketa golo ningama enka itol taulino
6: Eremayan. Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua
7: Eremaya
6: Kira namba na boto lo sholema
7: Ashamo intubula yok Inta yok namba na bo
0: Sipa karugu la jo intubula yok rea yo Namba na bo la iningo ni jaru ingi gulane box Star 577 hash Terror box number 1, number 3, number 5 Fala iningo ni kishu kunye isi rechadane miado Yarado yolega yo bo Sekwanti oba ya ntombo ni uniaki alafu Urake sina rechadane kibagina saa 4 kamili Na ore on top ina 10,000 plus 2,000 bonus Nengdogi ara odungani sulu 100,000 Enebaiki ya de saja Enebaiki ya de saa 5 kamili Kwa hivyo kia ata 1 hour Tenarisha wala ingo ni lengungu rinyo la isula langlonga lifunibi na bo Tenebo si ilolologa isulu 12,000 10,000 tenjiragi Engigura ne box star 577 hash Tenebo 2,000 bonus Tenebagi si aishoyone na gilani Aga ekuna gineja Kwa hivyo mambo ni shuari kabisa Tiyari na kigula ne box wala ingo ni Arakisha upesi araka Tudumuna simu wala ingo ni nanya star 577 hash kijingira erishara side gatugul negrum yake siola isulan lang long alifuni ibnabo 100,000 on top one na bogin negingira atum tena erishara lainingoni

0: Tuani, Oloyan Kalani,
1: Narosura,
0: Masurura,
1: Osarai,
0: Itnabo Obo Intinabisha na Kiti Olende,
1: Enosaen,
0: Keshwe,
2: Mayan FM.
0: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabishana.
1: Idu msi yote Center One.
0: Melelo.
1: Isinya.
0: Oltinka.
1: Mashuru.
0: Magadi.
1: Mayen FM. Kibore Enkiwanta.
0: Tumbelian.
1: Ereteti.
0: Kabune.
1: Sikawa.
0: Kilutori.
1: Irmeshu kila kule.
0: Enini ngito Mayen FM.
1: Noto nchipai. Wenkwi nye sabuti ato Mayen FM.
0: Ngoroki olomono osingolitini sidani kishoroltao.
1: Intiri ngayu tiadu ngiri sheni nambari nabo. Mayen FM. Ignabo ombo intina abishana ewangan oro show.
3: Oyaleyo,
4: Mayan FM.
3: Oyaleyo,
4: Oyaleyo.

Sibagarugul jiedwe ngideshene maa UNFM ni nyewa ngano lo shole ni ngodegane ubaya udoro gredia saa tano teweji ubogi ni bine ndole ni ngoni rumo singulele Evali Moipa yojo ari bidangai tukizidi na mnayo laini ngoni diaru ngigura ne maa UNFM laini ngoni adona mbisha isi da ulengo mashabile ntimu lo shole ongeresa wanapiga burudani tentiragi anagigura na diaru lerisharane miado laini ngoni na agelo de anagu ngigura na iruwa katogul laini ngoni nabu ya guran alagina girae ay guran tilo sho lola amerikani ngigura na laini ngoni na janingira ingoro laini ngoni na idon dage nifikiria niju hapa ukipigwa unaenda nyumbani ngigura na girae guran the Hard Rock Stadium Miami Gardens Florida Hard Rock Stadium Miami Gardens Florida *577# error box number 1 number 3 or number 5 tena itangaza lineup natangaza mshindi wa 112

0: ma engkaji nero wadwa engkaji niki warwe lio
1: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: kona baridi
0: medungi
1: meto
0: orupo simuru
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayan FM itnabo opo itinabishena ewangan olo show
2: Mayan FM.